Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po si Miriam, ang inyong makakasama ngayong hapon sa palatuntunang Halo-Halo Espesyal na sumasahim papawid dito sa Himpilang 5 EBI-FM 103.1, nangungunang himpilang pang multicultural dito sa Timog Australia. At ngayon po ay special day natin ngayon kasi ang tatalakayin namin at ibabahagi sa inyo ay ang kasaysayan ng ating bayan, ng ating araw ng kalayaan. At ganoon din po, meron tayong special guest. Hindi na special sa atin kasi naninilbihin sa community, nakikita nyo kahit saan. Ang aking bisita, ipapakilala ko sa inyo maya-maya lamang. Samantala, pakinggan muna natin ang unang awitin na handog ko sa inyo. Mula naman sa bagong lumad, ang awitin ay Sariwang Hangin.

0: Ngayon naman po, ipapakilala ko sa inyo itong ating bisita. Diba parati natin sinasabi, bisita. Tama ba yun? Si Irene Evangelista, hindi na po siya, anong tawag doon? Hindi na sa stranger sa inyo. Ano ba yun sa Pilipino? La, nakalimutan ko na. Pero anyway, hindi na siya bago na maging bisita natin dito. Pero kaya lang, dahil bago ang ating gobyerno, ang pamahalaan ng Timog Australia, meron tayong bagong ministro ng Multicultural Affairs. Kaya naisipan ko na imbitahin si Irene dito para ibahagi naman niya bilang komisyado ano ba ang role ng bawat isa sa kanila. Kasi 15 ba kayo o 17?
1: 15 po.
0: 15. 15 sila na paikot-ikot sa iba't ibang komunidad para isang role nila is to advocate, to be a bridge between government and the communities. Yun ang pinaka-role nila na kung ano ang kailangan nila, how can they do it, in what way they will do it. Nagpapakita sila ng mga daan kung paano sila ma-create yung tulay na yon sa between the community and the government. Irene, ibahagi mo sa ating mga listeners ngayon yung talagang role mo at anong specific community meron. Meron bang specific or you just get invited by different communities and you just be there present, speak with them, and then promote the role of the commission and then also your role as a commissioner? Pwede bang ibahagi mo yun sa ating listener? Balik na.

0: test, ipaalala mo, pinapaalala ko lang sa iyo, pwede bang ibahagi mo sa ating mga tagapakinig kung sino ang ating bagong ministro ng Multicultural Affairs, please?
1: Apo, tita. So, ang bago po nating minister, newly appointed po na minister ng Multicultural Affairs po, is si Nadia Clancy, MP po. At na-meet po na namin ang ng mga SA Multicultural Commission po si minister siguro about last month po nung nag-umpisa po kami ng meeting namin. At ang minister is express niya po yung readiness niya to work collaboratively tsaka constructively po. And katulad nga po na nasabi niyo kanina na ang commission member po, no, being one of them, led po ng aming chairperson na si Luisa Greco. Kami po yung bridge na sinasabi between the minister's office po and diverse community. At saka yung ang minister po, pinapinakikinggan po yung mga I guess feedback po na nanggagaling sa community through ng commission po.
0: Yun po ang role. Sana po ay nakaalam kayo o natuto kayo at nalaman ninyo kung ano talaga ang role ng South Australian Multicultural Affairs Commission. At sinasabi ko nga, si Irene ay isa siya sa 15 komisyado ng komisyon. Ngayon naman, dumako naman tayo sa ating ibang tatalakayin. Ito naman po, si Irene po ay nagtatrabaho siya ngayon sa AIDS care sector, which I also work in the sector for 22 years in project creation and management. So, kaya lang may bago tayong act o meron tayong bagong act? Hindi naman it's a legislated policy. Yung bagong act ng AIDS care. Ngayon, ang tatanungin ko kay Tess, gaano ba ang diferensya, the difference between yung diferensya, yung kung i-compare mo sa lumang act, sa lumang legislation, at i-compare mo sa bago, ano ang kakaibahan ng dalawa?
1: Okay. Good question po, tita. So yung tinatawag po natin ngayon na yung the New Age Care Act po ng 2024, yun po yung act dahil nang galing po yan, I guess you could say na nag-stem po yan sa commission when they did a report sa mga experience po ng ating mga older people. So yung New Age Care Act po together with the New Statement of Rights, ito po ibinibigyan nila ng yung mga older Australians po na clearer protection. You know, magkakaroon po sila ng clear protection to a right, you know, to safety, sa mga quality, culturally safe care na nare-receive po nila sa kanilang bahay or even sa if nasa nursing home po sila or residential aged care facility. So para po yung meron po silang extra protection to be treated with dignity and respect and makareceive po sila ng care and information na pwede pong maibabagay sa kanila sa kanilang kultura, sa kanilang religion o sa belief na ganyan. So meron po silang na-increase po yung needs and yung preference po nila as an individual.
0: Ang isa kong napansin dyan, Tess, ay oo, naging 'di ba dati na ito pero hindi nila inoobserbahan yung patient-centered care. Nung una, ang sawag consumer-centered care, alright? So ngayon, dito sa bagong act natin ay parang strengthening the right of the consumer. So ito, kaya lang ang nagiging issue ngayon sa ating komunidad ay yung advocacy. Yung advocate. Sino ba ang mag-a-advocate kung walang pamilya na gusto ko ang pagkain ko ganito, gusto ko ang aking, ang linggo ko ay nagsisimba ako. Sino ba ang advocate na lalapitan nila upang ma ma-enjoy naman nila yung remaining years of their lives? Kasi ang focus ngayon, ganun eh, sinabi nga ni Irene na yung focus ay sa pangangailangan ng recipient ng serbisyo. Ngayon, ang naiba pa tayo eh, yung home support program ang tinatawag nila ngayon. Anong pangalan nun ngayon?
1: Dati po, ang tawag po sa kanya is home care po siya. Ngayon po is home support program po. So, support at home.
0: Yeah.
1: So, just to go back quickly, Tita, dun sa, you know, under the new age care, you know, meron po yung, dahil nabanggit niyo po yung person-centered care na sinasabi nga po. At saka, ngayon po kasi, ang under the new age care act po, ang provider po ng support at home is meron po silang stronger obligation po to deliver, na makapag-deliver ng safe, ng high quality, ng care. At saka meron ang provider po under the Age Care Act po, tsaka sa mga standards po, eh meron pong tougher in-enforce po ang tougher enforcement ng accountability measures po ng sa mga provider po. Means, ibig po sabihin, for example, where I'm working, kailangan po yung mga service care and services po na pinoprovide namin sa aming mga participant or
0: consumer
1: or client, all interchangeably po at the moment, they're all means the same, is that na yung po ay nakalink po sa tinatawag naming age care standards po. So to make sure na from standard one na you know their
0: partnership the with consumer.
1: Absolutely, 100%. So that we know, maka-capture po namin yung needs and preference po nila as part ng, you know, being the person-centered care na tinatawag. Holistic approach po.
0: Ang napapansin ko, because isa sa role ko sa community is to visit people in different home and different nursing home. They're friends to visit. Ang napapansin ko, meron akong maibabahagi sa inyo. Nagbisita ako sa isang nursing home. Ngayon, yung ating kababayan, ayaw niyang magpaligo dun sa lalaking care. Pero dapat yun na isabi sa kanyang care plan na yun, yung particular resident na yun, ayaw niyang magpaligo sa lalaki. Kasi isa sa kultura nila na malakas, kailangan babae ang nagpapaligo sa kanila. Yun, dapat maging sensitive, ito ang sinasabi ni Irene, dapat maging sensitive yung nagbibigay ng serbisyo sa mga tao na from non-English speaking background. Kasi ang hindi naman mahirap ibigay yun eh, kaya lang kailangan aralin nila kung ano ang gusto, ano ang preferable na serbisyo ng kanilang residente o ng kanilang consumer o yung kanilang taga-tanggap ng kanilang serbisyo. Kailangan yung care plan, di ba Irene, kailangan mahalaga yun eh na nakadetalye kung ano ang quality of care na gusto ng consumer. Ano sa palagay mo, ikaw nagtatrabaho ka direct din sa provider, ano sa palagay mo ang kinakailangan, kasi kailangan may accountability ang mga provider. Sabi mo nga, mas stringent ngayon ang requirement bilang provider, di ba? At saka ano, kailangan mo rin ang na tinuturo mo, kasi bilang consultant tinuturo mo how to meet both ways. Yung paano nila ma-meet yung kanilang responsibility, accountability, at ganun din paano makareceive ng magandang serbisyo ang kliyente, di ba?
1: Excuse me po. Yeah, opo, Tita. So, 100% po na it's about patient-centered care po siya. At saka kailangan po nasa care plan po talaga yan, yung needs and preference po ng ating client. At saka hindi lang po yun. Like, for example, I work
0: Teka, magpatugtog muna tayo kasi parang nadadry na yung kayong lalamunan.
1: Oo nga po eh.
0: Magpatugtog muna tayo ng isa pang awitin.

0: Raymond. Tess, sabihin mo nga sa akin, sa ating mga tagapakinig, yung responsibility ng tagabigay ng serbisyo at yung responsibilidad, kasi may, bilang consumer, meron ka ring taga-receive ng serbisyo, meron ka ring responsibilidad, ano? Paki-bahagi mo sa ating mga tagapakinig yung dalawa na yon.
1: Okay po, tita. So, in my line of work po, tita, I work for homes, supported home program po, no? And sa amin po, sa amin, as a provider po ng pinagtatrabahoan ko, we've seen practical, we've actually made practical improvements po, katulad po ng mga bilingual carers, yung mga interpreter access, na culturally tailored home care plans po ang ginagawa namin. At saka yung iba po, dahil non-for-profit po ang pinagtatrabahuhan ko, providing support at home po, yung meron po kami yung mga small grants for community na community-led social programs po na directed po na matutulungan po yung mga clients na support at home. But I think most importantly po, tita, is yung mga ating older Australian po, no, Filipino or any other background po, na they need to make sure na they look, it's like shopping around for something that suits them, suits their needs.
0: Kailangan
1: po
0: silang maghanap talaga.
1: Opo,
0: ano?
1: Opo. At saka they have the right po to choose and to change. You know, for example, they've been to one provider po and they feel like this is not for them. You know, or they're not receiving.
0: Hindi sila masaya. It's pwede not silang lumipat, di ba?
1: Absolutely po, 100%. Oo. Yun po, isa po yun sa mga New Age Care Act po. Oo. At saka sa Statement of Rights po nila yun. So, I think, you know, I just wanted to leave po na it's very important po na i-empower natin ang older people natin sa,
0: yes,
1: who you know, who wants to remain at home but receive care po sa ating mga home support at home provider po. But look around po, maghanap po kayo, talk to people, their experiences po nila, at kung gusto nilang magpalit, go and find someone. Kung wala po sila mag-a-advocate sa kanila, yung provider po, isa pong responsibility nila is to advocate for people po sa kanila. Halimbawa, wala na po silang mga kamag-anak or your friends nila, hindi sila matulungan, ang provider po, pwede po silang mag-advocate para sa kanila.
0: Napakahalagang impormasyon nun, Tess. Kasi yung iba, basta na lang sila tumatanggap ng servisyo, natatakot silang magtanong, akala nila baka hindi na sila tulungan. Hindi po yun. Ang sinasabi nga ni Tess, ika-clarify ko lang po, na merong kayong karapatan na magsalita tungkol sa inyong pangangailangan. Pero hindi naman po yung over-demanding. Hindi naman. Yung demand natin ay within the limit of what the funding is requiring you to have. Kasi hindi naman po lahat ng serbisyo depende po sa pera na binibigay din ng pamahalaan sa inyo, na pinondo ng pamahalaan sa inyo. Yun po, kung meron po kayong mga tanong, kung nakikita nyo si Tess, ay si Irene, kung saan-saan siya nagpo-float dyan, magtanong lang po kayo sa kanya dahil siya po ay on the ground. So, pwede po niya kayong matulungan o tumawag kayo sa kanyang, patatawagan naman na kayo sa kanyang agency. So, yun po ang nice naming bahagi sa inyo, na kailangan ninyong maintindihan papaano ang tumanggap ng serbisyo sa Aged Care Australia o My Aged Care. So, yun po ang mga bagong patakaran, ang bagong batas na ibinahagi sa atin ni Irene ngayong araw na to. Magpatugtog muna tayo ng isa pang awitin.

Dumako naman po tayo sa ating community announcement na ibabahagi ko lang sa inyo ang darating na pagdiriwang ng 50th anniversary ng Filipino Association of South Australia. Unang-unang asosasyon ng mga Pilipino dito sa Timog Australia na inuulit ko magdiriwang ng 50 taong paninilbihan sa ating komunidad dito sa Timog Australia. Ito po ay gaganapin sa The Pavilion on the Park sa Bill Garden sa South Terrace corner po ng King William Street at saka ng South Terrace. Ang ticket po ay 100 at nais po ninyong sumali sa ating pagdiriwang ay tawagan lamang po si Violi Leslie sa kanyang telepono o sa Facebook ng PhilASA. Ganon din po ang sasabihin ko, 6:00 ng hapon ang umpisa ng ating celebration o pagdiriwang at yun po, ang ticket po ay 100 at we are running fast na sell out, almost sold out. So kung nais po ninyong tumawag o mag-email sa philasa@gmail.com ay mag-request kayo ng ticket at pumunta din po kayo sa aming Facebook page na makikita po ninyo. It's a 3-hour social dancing to celebrate. Meron tayong konting program na formality pero the rest will be dancing, eating and drinking. Yan po ay gaganapin Hunyo 27 ngayong darating na buwan. Ilang araw na lang, 4 na araw na lang po Hunyo na. At yun po ang ating community announcement sa araw na ito.

Belated happy birthday kay Neneng Cosid na kapatid naman ni Rose Howland. Happy birthday Rose ay Neneng. Ang totoo lang po, ito ay very special birthday ni Neneng. Hindi ko nasasabihin kung ilan ang edad niya, pero special birthday. Happy birthday. At nawa kung ano man ang gagawin mo ay mag-enjoy ka. Itong alam ko ngayong araw na ito, meron kang lunch, so tanghalian sa iyong mga kaibigan. At binabati namin kayong lahat na nag-enjoy kayo ngayong salukuyan. Ganon din po sa darating na kahapon naman, si June Maroma ay nagdiwang ng kanyang kaarawan. At si June ngayon ay bumibisita dito. Dati siyang taga Adelaide, ngayon po ay naninirahan na siya sa Perth, Western Australia. Binabati kita June at maraming salamat sa inyong pag-support.

ta nung nandito kayo sa Timog Australia. Pinabati ko rin ang June 1st, ang kung sino man ang magbe-birthday, magdiriwang ng kanlang kaarawan. Sa June 4 naman, binabati ko ang aking kuya na magdiriwang ng kanyang 80th birthday. At sa June 9, si Dr. Dante Huanta at saka si Pat Dugan. Sa June 13 naman, binabati ko si Alice McGonnell. At June 12 pala, marami tayong mga kababayan na June 12, nakagaya ni Choli Winter, dati nating katoto. Choli, happy happy birthday. So lahat po kayo na magdiriwang ng inyong kaarawan, ngayong buwang darating, binabati ko kayo, nawa ang ang inyong buhay ay humaba pa, ang pagbabasbas ng Panginoon ay sumainyong lahat.

0: Pagbabahagi lamang po kami ng kaunting historical events tungkol sa ating araw ng kalayaan. Ano po? Ngayong taon na ito ay pagdiriwang natin sa June 12 ang 128th years anniversary ng ating kalayaan, araw ng kalayaan. Ngayon, bibigyan ko lang si Tess ng konting examination dito kung matatandaan niya itong mga ito. Kailan ba, Irene, ang unang-unang date o araw na iwinagayway ang ating bandila? Hindi ito 1898. Anong
1: year po or month?
0: No, araw.
1: Araw.
0: Hindi June 12.
1: Hindi po June 12.
0: Hindi sa June 12.
1: Ako po, kailangan ko pong bumalik sa aking history, Filipino history lesson.
0: Kasi alam natin June 12, ano?
1: Opo.
0: Nung winigayway sa Kawit Cavite ni Aguinaldo, di ba? Ni General Aguinaldo. Mm-hmm. Ang totoo niyan, ang unang bandera na winigayway, ang bandilang Pilipinas ay May 28 sa Battle of Alapan sa Imus, Cavite. So hindi siya sa Kawit, Cavite. And then yung Independence Day na proklama ng ating General Aguinaldo ay June 12 na 1898 sa Kawit, Cavite na po 'yan. Ngayon, itong theme na ito ngayon, kung iisipin mo, ang titulo, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Is that in the right order? Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan.
1: So, freedom. Ano ba yung sa English niya?
0: Kinabukasan. Future. Kasaysayan.
1: His history. Story.
0: History. Tama. Freedom, future, and history.
1: Okay.
0: Akala ko, nagkamali ba sila? Hindi ba, freedom muna kalayaan, tapos history, tapos kinabukasan.
1: But yeah, I guess it depends how you look at it. But I do see freedom first. I can understand that.
0: Yes.
1: I guess you could say, future. Because once the future happens,
0: pagkatapos ng kalayaan,
1: it'll be history though.
0: Yeah,
1: it becomes a history. It becomes a place where you go back and look.
0: But anyway, yun po, huwag niyong kalilimutan, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, yung theme nating ng ating Independence Day ngayon. Saan mo makikita ang pinaka tallest flagpole in the Philippines?
1: Well, tita, that's another question po yan sa akin. Matagal na po akong hindi nakaka-uwi ng Pilipinas. So,
0: matagal na?
1: Well, last year, pero bihira po ako magpunta sa mga historical places po natin at the moment. So,
0: kasi nung nagre-research ako, sabi ko, nakita ko ito . Hindi ko alam kung Kawit o Imus. Pero right, nung nakita ko sa research, sa Imus, Cavite, sa Rotanda. Oo. Okay. Sa Cavite talaga yan. Yan ang unang-una. Sino ang nag-compose ng ating national anthem?
1: I don't know po, tita. I
0: okay. Ito po ang ating panghuling tanong sa inyong lahat. Sino ang kompositor ng ating national anthem? Ayan po ay tanong ko sa inyo. Pero ibabahagi ko na rin si Professor Julian Felipe, Professor of Music, Composer of the Philippine National Anthem. Ito, piano lesson from 1900 to 1942. Araw ng kalayaan, mabuhay at maraming salamat. Maraming salamat, Irene. At ganun pa man, gusto ko itang maimbita ulit para ng pangka. Maraming salamat, Irene.
1: Thank you po, tita, and for having me here, and thank you. I've learned a lot of history today.
0: Maraming salamat po at mabuhay.